0: Kimwe n'abandi bose bafite imyemerere ishingiye kuri Kristo, abayisilamu bemera ko Mariya ari we nyina wa Yesu kandi yamubyaye mu buryo bw'igitangaza budasanzwe. Ikindi kintu abayisilamu bemera ni uko Mariya na Yesu ari abanyacyubahiro cyane ku buryo bafite urwego rw'umwanya uhambaye. Isilamu ibafata nka bamwe mu batoranyijwe mu bindi biremwa byose byo ku isi, ariko nanone ntibigere ku rwego rwo gusengwa. Umuzingo w'igitabo cya Qur'an ufata Yesu Kristo nk'imwe mu ntumwa z'Imana zubahwa cyane zaboneye Muhammad izuba sallallahu alayhi wa sallam. Inkuru cyukumbuye ya BBC yakozwe mu mwaka w'2018 isobanura uburyo izina Isa alayhi salam ari we Yesu ari ryo rigaruka inshuro nyinshi mu bitabo bigize umuzingo w'igitabo cya Qur'an, ugereranije n'inshuro Muhammad washinze iri dini avugwa. Urubuga Wikipedia Encyclopedia ruvuga ku izina Yesu rivugwa inshuro 187 muri Qur'an. Al-Masih cyangwa se Mesiya rikavugwa inshuro 25 rishaka gusobanura Yesu. Hari naho imwita mwene Mariam cyangwa se ikanamwita umuhungu wa Mariam. Yesu alayhi salam muri Qur'an akurikirwa na Mose cyangwa se Musa, kuko iri zina rivugwa inshuro 136 mu muzingo w'igitabo cya Qur'an. Ku izina Muhammad ho, urubuga w'eshatu akadomo onepath network akadomo com ruvuga ko muri Qur'an iri zina rivugwa inshuro enye gusa. Muri suratul Imran ku murongo waho w'114, suratul Ahzab ku murongo waho wa 4, iri zina kandi rikongera kuvugwa mu isura ya mwitiriwe ariyo suratul Muhammad ku murongo waho wa 2, ndetse na suratul Fath ku murongo waho wa 29. Gusa kuvuga kuri Yesu wirengagije Mariya umubyara ni ukwihuta cyane mu kiganiro. Uyu Mariya ni nawe zina ry'umugore rukumbi rivugwa mu bitabo bigize Qur'an. Idini rya Isilamu rivuga ko uyu Mariya yari umugore w'umunyacyubahiro watoranyijwe mu bandi bagore bose, akaba intore cyangwa si ntoranywa mu bandi bagore bo ku isi, nk'uko bigaragara mu muzingo w'igitabo cya Qur'an mu gitabo cya 6 cyanitiriwe Imran, uhereye ku murongo waho wa 42 ukageza ku wa 43. Haranditse ngo:
1: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ
0: إِبْكِ جِهَابَ مَرَيْكَ بَافُ غَغَبَتِي يَوِ مَرِيَا مُبْجُكُرِ مَانَ يَغُهِ سَمِرَ كُوَيْزَا إِغُتُورَ نَيَا مُبَغُرِ بِيسِي يَوِ مَرِيَا إِچِيشِ بُكُفِي وَمْفِرِ مَانَ يَاوِ وُبَمِ كَانْدِ وُنَمِ هَمْنَ نَبُونَمَا Urubuga w'eshatu akadomo dailo akadomo in ruvuga ko Mariya yavutse ababyeyi be bageze mu zabukuru. Nyina umubyara yitwaga Hana akaba mwene Faquth, naho se umubyara akaba Imran wari umutambyi ku rusengero rwa Baitul Muqaddis cyangwa se urusengero rwa Salomo. Bivuze ko Hana ari nyirakuru wa Yesu naho Imran akaba sekuru. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko ubwo Mariya bamubyaraga, aba babyeyi be bari bamaze imyaka 50 yose babana barabuze umwana. Ngo umunsi umwe Hana yaramaze kugaburira inkoko zari zinafite udushwi, aterura kamwe arakitegereza, impuhwe ziramurenga ariko zivanze n'ibyifuzo n'amarira. Ako kanya ahita atangira kongera gusenga n'umugabo wamwereka Imana, ndetse ayisezeranya ko nibaho umwana azayikorera ubuzima bwe bwose. Yakomeje kujya senga yingingira Imana icyo cyifuzo, akajya ajya mu mirima hagiye gukorera akanahirirwa asengera icyo cyifuzo, ari nako umugabo we Imran ajya gusengera mu misozi. Ngo amarira yabo yaje kuzamuka asanga Imana mu ijuru yumva gusenga kwabo. Bukeye Hana arasama. Ibi binagaragara mu gitabo cya 3 muri Qur'an ku murongo wacyo wa 36. Gusa Imran yapfuye atarebye icyo yasengeye hafi ubuzima bwe bwose, kuko uretse no kubona inda ahubwo ngo yanapfuye ataramenya ko umugore we yasamye, kuko yapfuye inda ari nto cyane nta n'icyumweru ifite. Hana amaze kubyara uyu mwana yatunguye no gusanga ari umukobwa, kandi nyamara yari yiteze kubyara umuhungu uzakorera Imana. Mwibuke kiriya gihe abagore bafatwaga nk'abatabashije ndetse ntibemererwe kuba banagaragara mu ruhame ngo babe banabona umwanya wo gukorera iyo Mana. Mariya yakuze akorera Imana aba umukozi ku musigiti w'i Yerusalemu. Ibirenze iyi nkuru, Isilamu ifata Mariya nk'umukobwa wabayeho atinya Imana kandi akayubaha cyane, akarangwa no kwiyubaha no kurinda ubusugi bwe. Imana yeretse abemera mana urugero rwa Mariya, umukobwa wa Imrani warinze ubusugi bwe.

Maria amaze gukura yitaruye abandi agira umwanya waho babaga agira nubwo yubaka urusika rumukingiriza amaso y'abantu kugira ngo batamubona nk'igihe yiyuhagira cyangwa sanambara. Nyuma yaho Imana yaje kumwoherezaho marayika Jibril cyangwa se Gabriel amuzanira inkuru yo kubyara umwana w'umuhungu. Uyu marayika Jibril yaje mu ishusho y'umuntu wibuke turimo turaganira ku kuntu Yesu afatwa mu idini ya Islamu. Niyo mpamvu twanifashije cyane muri iki kiganiro imirongo yo mu gitabo cya Korani.

ngo nubwo bibana ngo nk'umunyantege nkeye ariko genduka imbaraga za bizingana mwuka rero arahara gushoboze mu izina rya Yesu Kristo hanyuma uyu munsi ni umunsi wa Pentecote muri byakozwe n'intumwa igice cy'ambere umurongo wa 8 haranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira muzaba bagabo bo kumpamya Yerusalemu no kumpera z'isi yose icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute n'abamanukira muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira uyu munsi rero abantu benshi bafite aho biri bubere aho biri bubere kuvuga ngo Pentecote barayizihiza uyu munsi bonye iyi korari yitwa korari Beteli yo kuri Père Kiyovu banzu yumveho gatoya

0: Sandrine. Sandrine kangu sengira data mu izina rya Yesu nsenge umwana we Sandrine umukomeze. Mwuka wera wane nawe kuko ntiyakwishoboza kuvuka kanya bona amahoro yabuze kandi byaha byose bizuniko mu izina rya Yesu. Amen. Abantu b'urubyiruko mwasubiye inyuma urabizi uko wikinisha urabizi kuri umusambanyi urabizi uko wihisha mu bantu urabizi kusenga nibyaha urabizi yuko umutima wawe kubwiza ukuri ko uri umunyabyaha ihane ntabwo ndi butanga amahirwe menshi ya telefone muraza gusa gusengana nabandi tena no allo turi kwihuta tujye kwakira korali nta minota dufite nibuzi kudakijijwe tugasengera umuntu udakijijwe nawe wature mu izina rya Yesu. Then hello.
1: Hello.
0: Oui.
1: Navugana na Niyogushimwa Elisa.
0: Elisa urahagana he?
1: Ikibazabaga.
0: Elisa urashaka gukizwa cyangwa ufite umwuka wera?
1: Nari nkijijwe ariko naraguye.
0: Waraguye ushaka gukizwa se kugaruka?
1: Shaka kugaruka.
0: Elisa avuga uti mwami Yesu.
1: Mwami Yesu.
0: Ndakugarukiye muri kano kanya. Fasha umwanzuro ngo ngirire neza.
1: Fasha umwanzuro ngo ngirire neza.
0: Bari ibyaha byanjye byose.
1: Babaje ibyaha byanjye.
0: Satani ndamwanze n'ibyo byose ndabyanze.
1: Satani ndamwanze n'ibyo byose.
0: Nizeye kuri umukiza kandi wapfuye kubwa ibyaha byanjye ukazuka.
1: Nizeye kuri umukiza kandi wapfuye kubwa ibyaha byanjye ukazuka.
0: Nyandika mu gitabo cyawe cy'ubugingo.
1: Nyandika mu gitabo cyawe cy'ubugingo.
0: Ndagushimiye kunyumvisha isengesho ryanjye.
1: Ndagushimiye kunyumvisha isengesho.
0: Ndagushimiye kumpinduye umwana wawe.
1: Mu
0: izina ryawe Yesu. Amen. Elisa reka ngusengere data mu izina rya Yesu fasha umwana wawe umugirire neza. Umushoboze umwigarurire mwuka wera aganze ubugingo bwe mu izina rya Yesu. Amen.